kangu inyi jilele, kandu hai nyi valili, jida inyi busasa, ma gachi su tsoma ju, wama sisu wama nye. Amunye wishigwa mungwa de ju nalokale.